Beneweru bazigirwa mwaka nula kasanzi eindwa landari ya Ebola elino munte mwiru kulikuwa abula girebwe nene rugende kererwa kashimbulira amarigi kugabalenga ba magalankana bagwere baka ruigiriza ngasimango abo balenga ba magalankana barubwiziri okurujerwa kakala ba maboko nensabuni erino luvu ngasikasanzi rumanye rwaja rwaegererana mburuna manyagi kandi rwaja rwahuma okunsimba ze muziru kurimanyereza ifire zone kigwe nene bakubukubu nezindi nsimba zo mu mulala gwebikwe baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri gwo muntu wafaga na yondo alandari ya Ebola mburuna hamagalagi abalenga ba magalankana eribanganga bone banaisha banabishe oyo muntu nobulenga bwabo Nankaru wakabuna mwe na wiru wa magwaro ane yonduala. Agwere adu wa muledu umu mazulu ni shushira linene buwe nene. Purura muhu magako, chiru na hamagale giaba lenga duba duba. Lioba lola guriba nkamubuka. Balara, banyama, emisole na abana, rueshiru fuka gihaguma. Lio e yindu alandari ya Ebola. Eragibo na hayagira enumunte mwiru. Nkaru wakakienga bui njinja agomare geko gaba lenga bama galankana. Ruana hime yindu ala ye Ebola. Kora adioma indeleo arubu izirentio. Koko.